0: lôi mồm khôi mồm lại rèm mà phôi bì na khôi nâu mà ta sinh na mà yếm thùng nang bang ghê mồi bung bò tâm ba likon khâu dâu yàn ba mầm khay na tay na sê hai na lôi nầm mê adu nong gi bu lâm lên lôi chừng varu sinh ô tàu na cầu khí
1: khôi nâu mà ta tarup na cô rồng nụ mít mang anh bu phai rầm mê hai bơ ghê lâm lên phai yeng ô cầu khí yoi bu khôi mồm lại rèm mà khôi nâu mà ta tarup na lâm lên mà tai mà thongthek ngaprum langel kongyang wabu na tainana loibi chinglam kaduna hepa atha ching samlakpada tangkhul laihau pokta laija mathi nai imu marang houna laija ising chawram labada tampha lairei mana khuino mata roi lemlei ngarei madi laija igi machani na iroiduna laija iran ki
0: yojbu khoimom lairei ma phoi bina mata oibi lemlei ngara ngawi biti singel sena re lairang khainare haina langlen kongyang chaisuna laije ipuk khaina yeiramme adu nonggi bu lamlen luroi ireyo thonki
1: phayeng khungang de lairi ba umang lai singa si yami mapungoi na harau badi kaubro masung loya lakpani phayeng da lining thau soraren nongpok ning thau khoimom lairi ma leimarel sidabi hariba lai singa sigi tongan tongan ba khubam yaduna magi magi sang mafam lai jahigi oina anowa pen haikat lekat tamduna laishinga sibu khurumi lining thau shorarin gi khubamdi laibung gi mayaida laipungoina wa achauba awang ba mayung laga lai khubam masibu chakpa sawang athuppa haina khangnei lining thau kobro si tongan tongan ba khungang singda sulai aduga harauba matamda chakpa rol da haraugda ba kaya sulai phayeng khulgi kobru loya lak ba haraugba da di chakpa rol na haraui chakparol da lining thau shorarin bu sawang athuppa haina shaithane lining thau shorarin gi thauram chahi khuding gi kaidna thauni duna khurum jai
0: loisan koi ba thauram chakpa phaying gi tana thana ba yadana pangthuk ba thauram ni thauram ma sibu mang ba ta ba leitana khun gi kulak pa lublak pa yupan ba phamnai ba masing watana lairi ba singna magi magi masil sintha pu duna pangthoi
1: chakpagi lai harau bada phamnai ba sing chithadana yawi chakpa khul khuding magta phamnai ba loina lai chakpa harau bada khena basi lai lai adugi matungina chanarol manada badagi lai ikau badagi na lai roi phau bada shak sholi ba lai rol sing asi haujik chanari ba mayam na khangnari ba ngangna shaknari ba lol asi di shakti mamangai gi matamda lai sing na ngangna ramba chakpa rol da sai
0: jagoi gi khuthek sathek asisu kanglai harau bada moirang harau bada sari ba siga khenai lairon tilon pieri ba pung atai gi manade atai harau ba singa posang da manaba khara yaur ba su ayam bana manade lai harau ba matam da langde bangsi taudri amade pena yauna harawi adubu taudri asi yaungdana harau ba su ngasi di sanare
1: lai harau ba gi lai pu ba su atai da gi tongali kanglai harawbada lai puba pubi asi punna kunithoi changi adubu chakpa phayeng harawbada di lai puba ma thang paiba ma chong paiba ma ten paiba ma asi khakna lai gi thogal tawi lai bau chong bada lai puba lai sabi amana pui
0: chakpa phayeng gi lai ikau bada mapa ibungo kaubruga macha sakpa loya lakpaga ani asi tongan tongana kaukhalli lai puba gi masing su khara hena changi laigi sing chan bachat pada dolai da lai puduna khok chung bu nupa amaga loina na chali lai pu buda nupa nupi masing manate
1: manipur da harau ri ba umang lai singi manung da chak pa harau basi top top pa mani chak pa masa oi jara basu khurkhul sekmai koktru fayeng tairil pokpi leimaram nong pok sekmai thongjaw asina chingba khul singa siga androga su amukhene
0: lai harau ba hawgoda ba nongwa lingai da lagi phi sudok samthok pagi thoram pangthoi

ngaikho ta ki si thorum tabi riba marup sing bo adum gi marup hijam chitaranjana taram nok seri khurum cheri marup sing ngasi di ning thau ka ban mit oibana marup sing na whatsapp amadi sms ge khuthang da tabi ning ye hedun khan birak pa manipuri album se kaya pudun lak seri ahan bilok cheri ba sms asimak kangla dagi lari lakpam ingo amadi nonga da dagi thoi thoi bana thabirak pa sms ni aduga khan birak libe isena Kennedy Kuman ki khonjel da sangita nong sering ba amadi Tony Ahibam na serang bui seni marup singa khanbirak bui se khudol tamjeri taminasi

hande khudol tamjeri be sesigi sesegli ba poirei thokchom seringli bi elangbam nita arambamni sesi bu khoida biduna khanbirakli ba marb singna yari poktagi srinivas kambam wangkhai thangapa tagi sana khumba nathimni

tan jakri ba ise sing sigalani na ngasi gi damak tadi ngai khota ki si sandok saba matang si lo sinjeri adu mai namak ngai khota ki si gi listeners wis gi damak thamjeri ba ekhoi gi mobile number di 7005489767 amukahna 7005489767 da isai sana khoida biba manipuri album ise sing amamam tang khanbiraktuna ngai khota ki si gi listeners wis gi thorum mapung fan bi hoiduna marup sing mafam da noluk cheri ngasi gi damak tadi thorum tabiram libas singbu adum gi marup hijam chitaranjana amukahna khurum cheri

Agashwani Imphal hi tangkur program na aringa zin bumphanga mini thangma ding dang shida medium wave meter chak tum ham di point aga tro kilohertz cha cha thang sha da khanigal fm li megahertz cha ka bag thum pangali ajui tangkur ranye haphok mili pung thruk mini thra ga da aina dang dang narum sam ithumna ajui pau mang narang lakha remake up da yarina ngna ngai da pokhra vreshila narum sam kharela sa da primrose makan gelang sotna pina gasa ogutwi more gjihi ukhru greenland we ina yanga hau shatsang gala awishim khuna ngna ngai da pokhra lana jihomili narum sam

0: 大屯吧。
1: 该来来吧。
0: 啊，阿快下都不。
1: 哎，你刚刚不来呢？
0: 哦。哎，快下来，美女小姐不？该打一下卡站。拉不得我哈，我卡不得些。阿杜的，拍了戏，得把我们 taxi 的黑带他妈妈给。
2: 耶，Brinda 的又不有了美女。
1: Brinda。
0: 啊，也不给。
1: 个样贵的有了吧？
0: 我还会这里。
1: 记得这些了干的的，努比那忙进来的太阳些，凶可大。
0: 阿多，哎不给塞耶，哎不给塞耶，那听比来西部，卡里吉诺，马当吉贝鲁康那扎达不塞，本西孔扎达苏，盖个盖个豆布尼哥。这西洋开吉，巴康那不，卡纳吉些巴豆比杜那，来不诺康的。
2: 哎不，巴康你盖的定性比来西。Kali gumam tadi kongjen ing kreda.
0: Ho, hai di duna penjare. Asuk kui no opisi da tabak tang minarak pasi da. Nong matasu.
2: Hau kiba do amuk pandrasu. Che, hau yihak da kongja ke kaino.
0: Ay gya paam babu, pibi ba ngam gadro.
2: Ngam gani. Nang na ba paam labati. Ay gya thawai si pao katok pa ngam gani. Che, kari no hai roba.
0: Chahi narak hang de nga si di. Nupa si, thang na wang thok na pa kreda.
2: Sahi du di e, pandwira nung kai doge. Che, hai roba. Nang gya paam bado.
0: Ho, ho, ho, pagi tau bani. Ay gya chak sa araga la abani.
2: Pagi. Pagi ya roi. Pagi ya roi. Mi kup se ay gya de che resni. Hayo, hayo ba. Nang gya paam
0: bado. Kari noi boke. Masi opis ni. Mi ura ga paja de ba.
2: Ya roi, ya roi. Hai gya paju ya, ya roi.
0: Ay boke. Manager lai. Ay sang ye.
2: Ha, manager.
3: Oh. Lige ne ba ija shu yobira me.
2: Hoi, yobja de sa.
3: Kari nung ma shi shi bu. Kwe lige ne ba ija shu ma hok sa ge. Iman ma na da ba ma.
2: Si si. Tamo isi kara sa. Sorry.
3: 거리 가이드 버게네.
2: 살 한덕 머럭시 커스터머시 이락락디. 도버부디 앙앙우 유야다 비누피. 마미트마자 오버 방자드라바 마타이마나오 하이브시디. 아이 코이기 코나이시다. 뻥냠냠만데 하이저리 봐.
3: 미머룸 코나바 메친 부토락바다기디. 서로겐 마더 티베기 아와바두마디 꼭러버 칼리바.
2: 아 호이샤. 마미트마자 오럭다바다기. 눙시나나 레미나름바 마타이마나오카야. Kaina kebagi wato. Mi marum ko naba mesin sing puto lak padagi di. Panayam na hantara bra kanze
3: siya. Ado budi. Masi siyo mi yobi kunay siya. Chow kudo laman iko.
2: Kudo lai bu sar. Matay ba nao ani dugi marakta. Amak ba wakali yao da na. Apa amba kanza ba yahali bani. Ado di sar. Ay indian saro ge si ekki matang da. Samam na ba makak lai re. Madu ang di yang sinjaro kiki.
3: Pare. Yang biru ro. Mi marum kon begi thabak silengang ain semak loh hai nengai lete. Lengang ke ain do semak tri fau budi. Koi gidi business ni na. Customer yam la piro si kata ni. Ngasi di. Pain si bo kari gori bjanu ne.
4: May I come in, sir?
3: Yes, come in.
4: Sir.Mapam sibu, mi marum kuan bagi tabak ketau ya.
3: Ahoy, mi marum kuan bagi tabak sih, mapam sih tetau jadi.
4: Siam naga jadi.
3: Kali ilam lagi oi biram no, ming nak kari kau biba, simpam nak kari pai biri.
4: Ay hai jadi. Ay ming, Jack kau.
3: Oh Jack.
4: Koi jam Jack. Lepam na kar lapi, lunchon bi maya lekai hai jadi. Simpam na special contractor.
3: Oh special contractor.
4: Alsar, kang neng makar sumang jadi yani kau.
3: Yani dum hang biu.
4: Ay koi.Nganu yen gidi budar da marum kon mana sing betau da nganu marum yen marum por aga pinaram hai jari ba ado mapam si da mi marum kon bagi thabak tauri hai ji ai bu chamam na ba makamai
3: pa khumgi mamang da adom ga pa ma do hana khangja ba yaro
4: yani
3: hai di adom na adom gi nupi do pu bir laga in vitro fertilization to bi ga
4: no adom gi wakal lo na re ai di nupi hai ba si punsi da songti thire ro khangja ba misa amani ko
3: ha ado Piri itu lebih bagi marum sih.
4: Hey, hai jaga. Nupi sih nak kalisar. Nupi yau dengan nupa awi bersih nih hingga ngamloi. No, I'm challenging the female society. Hey, nupi gimak kapun de. Nupi yau dengan ay hingga ni.
3: Nupi gimak kapun de. Nupi yau guna hingga ni kan biri aga. Aduh, amna mi marum kuan ge. Icha thanam ge kan biri bersih. Kari ge.
4: Oh, ay kau kunai sih da poklu roba mi emo ini. Hai jaga betare. Ay nasu.Mi oi ba kunai sigi damak adi matangi mirol da isha matang de kudon torum hum thokra khanjaba adu gi wanida
3: very good idea
4: hoi
3: yam phajaba
4: amrom da Aguna lamsang satpa matam da war aga. Aikun urum duga pothai.
3: Yes, yes.
4: Samain tau dana punsi lamsang satpa da. Punsi gi numi dang wairang bo oirak labo matam da. Aidi makoi gi marum pumna hingna na bahjo tare na.
3: Hai ni sine di. Adom gi mi marum ko na na bagi dama nupi pubir loi hai bina.
4: Amma dumani. Yar ka di madura to lambi ne inchi.
3: Aikun adom gi spam du lauraga. Aidi surrogate mother mada ai behave tau dana. Aidi tha tara gi matung da. Angang do hek pok pok angang do adum kutta sinabana kan do ba
4: ya ya ya ya
3: ado sudo muni
4: ai bio
3: ai khoi ge sida bank ani khaklai
4: kari lo sorry sorry sorry sorry ai di bank ta paisa thamdok thamjin lokthok lok singi da ma hangla kun se de ko
3: sen thamdok thamjin lokthok lok singi wakalo na che da ai ja ri se
4: kari
3: ai di angang ohen na ba ai di mi marum ko na ba gi da ma adum gum na lai ge haina thirak pa ma tan do pi ne na ba thamle ba obham beng ha jep da Aduga benga mana?
4: Kari.
3: Adu mana nupi haiwa purupu singna bagum. Hai di nupa haiwa purupsi bu singna ba. Karena aku minupi na lejeki hai ne thirapku matam de yuana na batam leba. Spam beng.
4: Hai di
3: nupa haiwa singgi ma pa haiwa kekshakti je leba. Spam beng aja tarian.
4: Aini hek pam jebut ma pam si leri le. Adu obum mama menjebuk ya hai di.
3: Masih di ketaguri ke makha pola aja tarian. Hai di put taru wang minupi obam. Adi put manga makai, adi manga wang bahai tarian ya. Adi ki mau obam nupi obam. Kulai kucu ini pajebi nama pelau nupi obam. Adi ki kara tiba, adi hai tarian ya tiba nupi obam.
4: Yari, tapi tang dulu lepiro. Yari ke dina, ayi di kucu asih mau bi put taru tegi tadun wang bi. Adi ki obam doi na, ayi na.
3: Ado, ekui ki mi marum konfirm sih adum kolan bi ke.
4: Eh, mafam sih kolan jaga ni. Ado. Kau ini untuk,
3: hai biu.
4: Mi marum tu, kau ini macam naga kuala ga. Ati angang kau ini naga thorok pun matam sih. Macam kaya angkau ini senggut. Macam itu ke kangjeng.
3: Ah, yang bini bu kuala psu. Ati heceri macam bini bu kuala psu. Yerum naga yang naun on benda. Numi kun ni mukti. Adum canggih hajar ini.
4: Ada.
3: Ai biap tau roba. Adum gigi spando. Adum gigi nupi gigi angang kang doh irapsu. Nteraga serugen madar mugi kuthang doh irapsu. Tataras,
4: ini hepam zaman orang tu. Aduh, tamu ini condition tak biu.
3: Yani, ekui ke legal, bahaya leh ya. Maka kau nak dum tanah biu.
4: Aduh, apun senpam gigi matang tu, saya putar tinggi tadi nuang biu. Korang mau begini kau hajar siapa?
3: Lupa lakun.
4: Lakun.
3: Yes, yes.
4: Yami itu dia.
3: Masih yami aing kan biru nuko. Aduh, serogen madaram thi benda so, lupa lak. Tapi dum canggih hajar iba.
4: Aduh, budis cumi.
3: Ada lagi, masih lagi angang yau hai biu ada betul. Angang yau nana phone benda. Lupa lak. Tapi dum canggih hajar isin. Ado, yumda mukang kan biru kita.
4: Kan mungkin betok tadre. Ado, sen betok pichin ni matang sih di.
3: Yani, kai sok kai beli ti.
4: Mukang ga,
3: hai biu.
4: Aji di ne. Saya gigi sado, kucu, mau bi petruk tadi tadre, bi do. Madu biu ina. Soehin ningda tera hajib ni ko.
3: Cuma. Ado pumna mukto. Ine gajar ube agreement ado dene. Loi yau ramni. Ado di. Tang nama kasih dia tu cangbiru ni.
4: Pani.
3: Kau ligen evaja lagi bener ba. Maka loh ini tanah biru.
4: Maka itu tanah.
3: Aduh, thok bukan ya.
4: Kari.
3: Spam collection juta orang tahu ni ko.
4: Hari jua ayiru.
3: Yes.
4: Sahi matang jida. Ayam tu sanjuru gila.
3: Pani lengchen ber. Antok kau mi itu ni ne. Pani singsina, aku tu yang gigi sih.
5: May I come in?
3: Yes, come in. Kari matangi.
5: Nungai re dori da dori se. Ayi, hana na suma pham sida lak sarama bane.
3: Oh.
5: Advocate Bindrabu.
3: Yani. Ado songi ming lai pham, sim pham na kari pai biri ba.
5: Ayi hai jagi. Ayi gi ming ka shamme lai.
3: Oh, me lai.
5: Sing jamai. Sim pham na private bhenga magi financer ni. Yara gadi. Madam Brindabu.
3: Iya, magi mawong sibo.
5: Sumdau bani. Nupa hai basa siya. Ay sumya hegi hajaning daba. Aduna, ayan challenging the male. Mo yaw da su taibang kongsa siya. Adum satabaya hai basi. Ot kiya na tau jabani hajari ba.
3: Yani. Ay kangjere. Ado, ngayakang pambiru mo ko. Brindago ina na. Kumna warido sana biro.
5: Ayo na tau dulu betapa pak sih bu.
0: Kena. Nah halak birak apa madam do. Lengsin biru.
5: Pani.
0: Madam nengah si leng birak pasai. Ia amna nungai jari.
5: Hoi. Nah antana zaram betapa pak do. Adugi wari makah do. Sum tana zaning do na lak sari ba.
0: Oh, hoi. Ayo hai jari madam. Nah ansu ayo na hai jari kerba do ni. adongi ovulation period ki right time da akhoi na male sperm ama inseminate tawraga adom na miron duna angang ama su phangba yagani meda
5: no yum pandana na pore okta bini haidana khuna isina wa wa ngangna rakada budubu sombu

0: Shaggy, hongrak leba matau si, karam na temjin ngada banu, ay kangdre. Mapa mawai na, ishabu lamjing mga ramdaba tarabara. Magi tamoy da, yum sibu nung siba, kunay sibu nung siba, mapa ibu nung siba gi, irik taseng na magpawagdrabara. Haina, kunai sigi satnabigi mayokta, leplu badugi mahaina, taibang mapuna engonda, sairak piriba hai badura.
1: Hoine, hoine, kaim talu na khalu na, ay soida na lakane, yare thamo.
2: Homsik tabiri, radio lila. Maring nasaba sangbai lila sigi ahan basaruk. Lila sanabi keba wangoi dramatic union gi lila kangbu. Tabiri bausye akaspani imfal ki kangla chinal lagini. Hauzil antuk sari naharol ki konjel.

0: Moira, so World Cup ta footballer ama na kaki behaves ta hase to ikai ne
1: mani
0: yamna society ne influence ta wangam ba mata mama ka oi bani na adolescence ma tam da lady ba anga ma na ha ma na loinari ba akoi ba tinari ba sing se yamna aphawanga ta khallaga loina ba na chungani ha ba wakhal lon tani sa ado zai khoi gi anga sai ba sana so ha bi ki ba le moi se wakhal khan ba ngam da ba dinate adult ama ka so mana na wai chan ba ngam me du le thara ga ngang dong na mu to bu sung ngam na pan bi kim si yao yo sa ma si ma tang sa la go sa mi oi bgi wa khal ma ma pung pha na khan ba ngam ba si yo sa adolescence si ma tam sta oi ri hai na hai na bu su thing na sei bo sa ma si ma tang sta che hi kya de gi ma pung pha na wa khal ze khan ba ngam ba mi oi ra a ba ge adu ga ma si gi ma tang sa la po ma tam da school tu chan da o sa ga lo ina ba ma tam ni he na yam ba adolescence si ma tam ge ngang ma am su le ram ga du ri ba ni yo sa ma si do za sing parenting gi role su tham bi
1: mental and intellectual development sa koi sa adolescence na high begin matung ina moke adolescence 15 to 20 sida makoi sim mapum pha ba wakal khan bangam ba man hood ama woman hood ama hoi haidana thambe adoga according to sperm and na psychology amane mali matung ina di 14 to 16 sumain high ado generally hoi na koi ge na 15 to 20 sumain na adam hai adona matang sida ai koi thamjening ba wapam di mana wakal khan bangam ba apapata khan bangam ba ki wakalon se angang sina matam sida ti mapum phare deeply thinking se masi su matam da ngam ani ki khena bana kari no kana identify to ba singam me mapum phana kari ngam ge ha kanda kari gum thaba masi na ba matam da masa marum dum problem solve to ga mama am na e ngasi din ang kan do nang to pa thung mo sa to ga nan pi masa am se na ba marum dum problem solve a chang thong da dum na na tham ba ngam ba gi adum ba gi capacity of thinking dung batam ka to oi re haina tha psychologist in the tham aduga makhoi se object am khan gi ba matam da kai ma po am ma apa am ba am khan gi matam da dung khala ga lai ba adum ma du phang je ge dung ta na ba adum khala ga lai ba adum ba ma gi mental se de level se adum ma na ma gi asum ba ka no ma ka re hai ka ek ta ma chen ba matam ni haina so psychologist in the tham me aduga ma se ka do ge ha kan da koi story gumba para kanda story to nakari haining aduga mana kari iri kan mana magi mapu ningi kanu kasi phongdopa adewe moina highly ba story sims na highly ba nakige point point sims na haining ba sikari no gana sida mentally mapu para bina yamna mana thinking ji deeply khala pa ho pa madam ni na koi na thina se aduna ai koi na matang sida aina hygiene ba se kena kanda samas na di yate moise wakal mapung padri psychology sing na di padri hai ada samas ka psychology sing ga anigi marak ta kantri kama lai bidong ta we people sing na mama pa sing na angang ni mapung padri na hai ba sa si ga sum ba ka su le psychology sing na hai ba makoi di wakal khan ba ngam me apa pa ta khan ba ngam me thinking pa wa mapung pha na ngam ma ba matam ni adolescent hai ba sa na hai ba sa si ga sum ba su le ado ani sigi interpretation of the pk kai no haka na angang sia khang da na ti khang ye aran ba khang ye no pa sing option nei khang ye ado ma nong si ado ma gi nong si ba ti na ado le sin type is net na

0: decisions here, positively or negatively. Adadi magi pungningi apama dugi matung ina laukine kai hakanda mangonda inversi malai banina patawa poto mana decision law sakine sigi magi mental development di mapung phaja ga so magi adolescent sai bugi inversi malai di haba se mama apa na kaupi hoi to
1: mana
0: na sai gi ma se magi secret imagination sungsia mana khanja ba nupa makta hoyo nupi makta hoyo hai to kanda ba thamoi da dum thamgan ba hoyo aruna ano na ni ayon ng asay mama mapasing na masabi ang closeness ko ay si magit mental level si mapung pare mama da high blood kaiba o da high blood kaiba ato magit pamza budo da magit secret o na imagination so na dumtao ka leba asa ay magalo kung koy basa laga di nung ay ni kaiba ko ano may na ato magit dream mo ama ada ato leba matam niya na koy na tamge ato magit puning niya pa ba mana kaya daw story iba ho ebo ko ato gi say din kasi poy ka iba ho novels ke iba hore ba adegi music ko ina isei wona ga sakpak ta da ko au magi chana ba isei tim je de isei ka sak pa masi ka si amna wore ba aduga magi fine art and art when ye thok pa sung ba ga se ste phung do le ba magi mathi phung pa se aduga nupa nupi anida similarity wo ba magi mental developments ki matam se da moina yam toina to ba se film nche magi story ko masi yem ba isai tawa sap manana nupa nupi anida anumba ihul horapa amadi sigi apamba se masigi similarity nupa nupi anida leyeba aduga nupi amadi nupa da manata ba amna kedogeda nupa singna game and sports singda ayamba lega nupi na dance kumba acting kumba music kumba se sumbada ayamba ne hena hena interest leyeba adu nupa na healthy masamo phana ba sidai da hena emphasis bi aduga nupi masa singsina magi keba mo bada wen pa sha ta da ka ani ji kena bi si aduna mental amadi intellectual development sa aina hygiene badi psychology na hybrid mod matungina makhoi se mapung phare da bada bu magi adolescent ki energy na apa phatas ani se khangna khangna humbage satpan satpuna dawbusina mama pasina yamna sechna angang singbo gai dawbya kana magi phusagi phatabalambi da sakada ba wakalon singdo counseling pibi da ga apabalambi da satna ba hona bugi tangai phatabalai han thamse
1: ozana panbiri sing jo za ikoi sam angna zo adolescence ki madam se lap da thekne za pa ngak to oi bugi nungai bu tni phauzari se jo za a haina bu se le jo za inkhala po madam se da sairing amamam di ine na mi se hai bi se jo za na wakhal di khan banga ma bani aduma pu magi leiri be ihul du na ngam makanda moi se thamoi na ma wakhal na ma chat pa madam hai do za aduna thamoi ni am gan ngam gan ma matam ma kha oi bani na magi thamoi du da parenting waza so yaw sel laga ma bo understand to winner bo na bo suma thau tai hai ba tane sa yam na ma lu ngai ji yo zang asi ekhoi gi na haro gi khonjil gi thoram si do zan na ling bi rak tana asi am ma yam wa phom kya tham biram ba sa ba mo kan hai ni ga le tana thaga chari
2: hausik ta bi khre adolescence ki matam da thengnari ba puning wa khal gi ahong ba sing hirama si da manipur university gi department of teacher education da associate professor oina lai bi ri ba dr singh tham tumba ga unaduna wari sana jaba unaje khibi gaitri sarang them thauram ta biram ni ba pumna makpu amukahana khurum jari

0: 고이제 akwai shu kuchana re imi.
1: Satra Singh shi re do.
0: Satra Singh shi re sa.
1: Oza na ka takpi li ro oza.
0: Oza na takpi bachaw wii, takpi de na na, ta wuzhul miyaw wii. Maay maangi ni bichol kuna kuru shiwa waya pukwa.
1: Competition to wuzhita oza saireng tina ba, ishai nongmai, adu maka su dum yawrakura.
0: Yawrakura.
1: Oza zu dum maka sarukya pira pra oza.
0: Ayi dia saireng kuchari. Ayi ki paunaki teng tha ko lai na. Ayi na mea kanchin chika teori kanta da hap kiwa saireng kuk lai.
1: Ishani ija doira.
0: Ishani ija bani.
1: Pokpada ki hona hoja ki imu manung se akwe ki theater ki lamda hai batare.
0: Hoi.
1: Lai khidra ba pabung loida na lai khidra ba lai wakra ba oja ki iyaan basu theater da sangak pani na. Theater ki ii se adum yaun horuk pani hai jari ba.
0: Hoi hoi.
1: Hoi. Ata wari maka sata dri ngay ki marak shida di oja. Oja na apaan ba ise ima katang khanbi yo. Oduga madu akwe punna mukta minna raga. Maka ta apa nung aira ba wari kaya ama laki gani hai bagi chaun na thazo batam chari.
0: Ayina paam zapsa yi hai raga di. Hamom na bana sakpa nungshire bagi thawai manga ido tazani
1: yamna phaja bai se yamka oza kangabam borbani na khambirakli hamom na bagi khonjel ni laisram na bagi mai ekta nungshira ba ai gi thawai manga kaidongai kainani nanga miyamna su khasbani phalda yamna pamna khambirak pa dugum bai sei ni hauji isei se ekoi punna mutamina se

kudolgi manga subadala kochari ba isei si sms ki kuthang da khanbirak pa isei ni film wangma wangma konjel da yensembam bilasini sairing ba le hautabam syam sundar saiban ba ahibam syam singh khanbirak li ba tiam lai sang khong da gi tiam ram amadi lukir da gi w nando